Wasinja mshakulo kolonde lwa kabre olwebiyo katusomochanya dieme twama kusima omulu twavya na sahini na matundi avere mulikiri mwanze chende ni chumira libula meso checha mingira kukatambika no nina shingoko mwavere tu kwama ndeke mwavere tu tegama tu okutsebutsebu kale njo inyuma nzira chende echumira libula meso mshakulo wa kanar tunashimu notu kwa mire yo hao mana musha kuluwa kimba mulu excuse unakutuka kwa chinya muhemba chiko holo chabrenga chikatu wamba mketu wanyira muli kiri mwanze chindi tutinicho mwira libula meso mupeleo tunashimu notu kwa mire yo mutsanga enuru kwa kute mupeleo musha kuluwa kabiona uchengule volume yonda yake kanda ha mshakulu wa bisimwa yobuholo na shiri mswahili na yechira kana wacho kwangu muri kirimanze twamatsa makutsibu tukahika hano omukiro chakani twatukakania kwa mekolano na mtu anatukirisi njanda kenda kibu tuno mibiri kumbe wandu bali atsumatira yondake yeso lunch mona tusakira kutino mahano twamerande ketuka labia mahano mama rasta wasi na matu kwama mona tubirekira tukawa tuti pamateke wasinja okuba ulikiri abakanze chindi echo mwira libula meso akochiro cha munabure muri kirimanza tukakana ya okobuma kakana ya okobuma new obuma bobwa nashi hani abantu bati omubuma hani nabantu bali omubuma hani nabantu bakayihira omubuma hani nabantu bakatsuka obuma malangira nario tukasundibwa tuti obuma butukaka nako muri kirimanz ewoti omobuma uketu kwama na ukande tokere huri kirobuma ngabobwa na ukande tokere ere amwanga ukande yomobuma bwa kutsenga onga byomobuma nandi echo cho tuli mwaho chitukaka nako munabwire obuma bwa muri kirimanz obuma bukabya ebo chechindu echo bandu bali ahurekerera nako ibatsuka iba hira bendu byo hauma iba hirumukanya wa hauma iba tokereta ke megambo ayo buuma dog obobo buuma iba kolera a hauma iba kolera bendu ebe umerera niba mbuba kolera chindu eba na kwa mene iba tsuke chindu omwikanirania obobo buuma ngakana yako muri kirimanze nero hano shiri chebe no buma bwa berebya buma abo bandu babiritsuka amauma ane nero muri kiri na mainga kana ya okobuma ko munabwire ini ngaso nditsuko kuwa ndino obuma riri tekanya echindu cho hauma nere kola hauma nero hakana bya bandu bwimwikala emwa horekera no mtu tukakolo buma nama inga kana okobu ma munabure muri kirimanze sindi kana kuboko bosa kaka na okobu ma erikangania bandungu ko abuma bune abuma bwanganabya kutyo buma si bwangabya hanyo buma butwashi ibo buma amamichalite nibambu abandu ibahorekerera na batibo tukika la hano bandu makumya bere tuka unda hano association kuti obuma mutualité nimambo ya mutualité yetu tubandunga bantu 20 mutualité tubandu 10 mutuel yabandu 10 kuti makumi abere tse hana shiri yabibobuma obukatsukisibawa na bandu obukatsukisibawa na behanda hane cyanda kirebe muri kiriri mwanze imwalwa hano imwabane komo isiro imwalwa hano imwabane komo ngoma imwalwa hano imwabane komo bukafu imwalwa hano imwabane komo kisangani ehe mukama ibane ko ta atuka kolobuma inyo yaba resortisa ave quelque part nibambu itutwalwa echipese tumobye indana na omukisangani na tuka kola ayikaola mu mutualité obuma une urikiri muri kiriri mwanze
situ kana ya noko miatsi tutalia tsukatwe gayo neri tsukatwe kaliwa na vashakulu riwa mutashe kana kwa matsi tukaka na kwa matsi tunote chitu kasundika ngiria mwabandu kunde hanyo mundu oyutyo mobuuma hanyo mundu oyute wangabyo mobuuma na bande hanyo mundu oyuta tsomeni obuuma ini bikambo hane chendu echikakangirira yo mundu ye chende kuti hane chendu acho kigira wabelangira chende na wigira chokwa chokwecho nibambo chiryango ko chabya mucheni anzisha na wakola chendu chisusekana ngechiringecho muri kiriri tubye bandu abakiye chendu achenga na waticha abandu rilolia echitongola chemulero rilolia echuo chetu chemulero Nibambu omwati obuuma ni mwati omulyo ali omushonzera nyinji nyinji omwati obuuma ni mwati atukire nokochiwo mulo abantu babya mucho nibambu kundi omungu mwalangira abantu nibambu omundu nyama bya muuma alewe omumundu oyo mwalangira mukintu ekitayendeka amabata a Nibambo mundu ya tulareba vya babere. Omubandu babere yaba. Kumwa soba nekana bande muuma. Naonde muuma. Naonde muuma. Nero iba vya bauma. Iba vya banje. Nero obu maho hubwa tukira. Okuhangikibari o mundu. Omungu wabi hanjikumbwa vya muuma. Ama soba miramu babere. Vama shabia basatu. Vama vya bane. Obu ma vama vivu. Obu ma lagira. Okumwanzo. Owe chujika. Chika hanjikwa. Mwabula bandu. Abantu nyamwanga mwaungizi abo bamabya omobuuma narwalewe enzi usire bula ahali obuuma chaleka ninzi yabaneka ikakatulo mundu yokobuuma obwanyamuhanga na bandu abali ahanjeka obuuma bunga kanako mulikiriri unyeurekerendeke wangana byo bo ulimo bulia abone buuma bo kwanza me unehurekerendeke nyina tuchunga sundikania Obu mabunga kana yako, bobu mabubandu wakatsukisaya omulu muli handu, ahalebe, swat omukaritie, kute yomabere ya. Hane bandu wali Nigeria, abanandi bali chetu, vaneyo, vanata kiliwa tukobuma, swat babiri tukobuma. Hali abali ya Canada, vaneyo babiri tukobuma, ubwa abanande. Abayi rabetu abeno, kale njo, omungabiru yetu ya nombra. Tuwa mainda nane Canada, tutuki obu mabuku wetu. Iba tukabo, bangabia bani, bangabia batanu, nerubakaba vikari wa tuangabia mubu. Na ule munyalo bero, na inyiri munyamushia nene, na inyiri munyalwemba, na inyiri munyamambasa, na inyiri munyamangolio, na inyiri munyaisare. Neriba tuka obu mawe Canada. Obu ma, Riere kanderana ere minyana omo mebere eya mabutwa omo mebere ya bandu abo mabuka ayo mabuka omo lure meluuma nero matokere minya nirikanira ne mtu angabyo muchi omo buuma muri kiriri ano yo tukatsanga kuri tule banande nande tusiri eno tusiri eno bo bambule na bombusa na ba he na bo tembale na bo chikure Tufiri ya nwa lakini hande, mukabo mwabiga nyayo, vanunga bane basa, mama kali njuma mwabiga ndatu, mukabo mte ye. Yeah. Chuto malangira, Filipo, tuangika ala, ifu wabiyo mwabuma. Nero muli kirimanze, obuma mduwa nga nabu ukabiyo mwabuma mweno, washambubo, ili ni mitialite. Samu tu anakufaka, watu wanasaidiana. Samu tu anagonjwaka, batu wanasaidiana. Omunwanga nare merua, iba muaticha. Bo, ye mitialitena, ngingira mubo, omweri umarichi miayu. Sirifu ple, eritende menya, uminye muna urengeke, obuuma, riri buwambu. Oya mabibi ya mwala wenyu, oya mabibi ya mwali wenyu. Ewa maana obuuma. Ni mambu si hali echo wanga mwima umuli chenyu omulu mama bibia hao merera neri hira eshutuli eshiribu nituwa mabio mabu uuma.
Neru, ebe kasaka, ebe kaso unyuma kwa ni kanyambu. Nima utuwa mabia mabu uma, umuli chetu amabia na vulego vulebe, kumbura tukirimu wa ticha, ama lurengo lurebe. Muli kiriri, obobobo mangaka na yako, okwila vire radio moto butembo ben, okwila vira echihende, echumuhira libula meso. Tulibula meso wakusebo tsebo. Amabu uma, arema bandoba teshinga bakako la muchi. Aroori tuwama ya mabu uma, kome mutualite. Siba shinga wakaso bola binyuwa barevete, siba shiribu wa mbubu mangaribu wa mbucha, shiribu wa mbumitua, leribu wa mbuchi. Nibu wa mbu, tukaso ndiba kanganyango kwa obu uma, leribu wa mbu, mama vya hao uma, umubyoshi, amagali, na shoteme, kumbe obu uma, etu watu umatirana, omobu uma, umubyoshi ebyo, wangabia na fete, kumbe tuwabanika aho, tuwabanika, erikanjobu uma, mafete, wangabia na amagali, mcherero, makoni, kumbe obu umu tukanga niya kwa hao. Abali chetu, baba wani lupitali, abali chetu, baba wani omongomo, abali chetu, baba wani ahabe habe, abali chetu, banamu bolevi ya reria, abali chetu, banamu ya lupitali mdu, nyeko chache relama, shanga, ya kwa mererua, ere komborua, bre ulesi ere komborua, kwa sasa obu umabubu wahe, obu muka tukangana ya, nobu muka kangana ya, inyo ngabali chetu, eribi tunema obu mano, na bandoba kakala wabo. Wamabi konda traha, wakaulamu ambu kwa prizo central, wamabi kwa kusho prizo mena, mena kwa yomumui, abandoba kakala wako tse. Yaka kwa ngura, Episo centrale ya putembo. Wamabika ukandili vyanko. Abandoba kagala wako tsebo tsebo. Abandoba kikalamu banatu ndakene batia. Ngabali yo mochesomo. Ngabali yo mokatiki shimu. Uwa kubulituko batamu. Unabu chene. Uwa numuli china. Abakuluba china samalire. Shombangwa eshababu huwa kwe. Nabu banauti shombangwa siku wapu. Kuni ya meambo ya chuo inabwire kubia kumbi umudu yubo hire kumini ya nahabwa ake retrol. Umudu yubo hire kuni ya nasunga mezi urinyo. Umudu yubo hire ini ya nasunga katambiki erikala kuni. Vakakubo ha eribu ambu uyalenge kanaye kwa vetsepuli akola washa uwa mashia luhasu washa subira ama vetsepuwa verenge. Na ukatu wa rawe miyakiribu ambu emi akawa mewa mwere ni miyakikumi. Uti emi yakikumi na mabu umu mulichinga kumbarawa sinanisha subira rekola echiringi. Nitututu waba nekayo. Walangiru rahoti, haa, fulani, ane mumi ya mumulichi, emi ya kibiri, kucha mbakasha wa mumuma, kucha miezi sita, kuchi kumi. Yeah, naruka amu bana, au kalangiru ti haa. Yeah, umbisha toli ya kaka kolechi, ebetia, ebetia. Chekatu mina wanchi omulichi, nemichalite. Ashondu wala, nemichalite. Tukatu mika kubi yoko tuti, tumandube michalite, kuchi tumandube abobuma. Kukakabuwa, mwuchijira obuoma. Obuwa, tukakanga nabu kukatambika. Hamabia hate, ahiri kuriranubulie, omulu wa banduwa li umulichi, na omulu wa banduwa li umosho nyipitali. Muli kirimanze, tubie banduwa bakakola, ebindubi shiririe, ebindubi yanga waticha, ere kuraba ane, tukuri haba andeba mamata ya kukua, tutuenga banduwa obuoma. Tuliwe chetu kakola, ngachinema andito kerefu tiaba, nengu kubakabuwa, balangirambu hee, Michalitebo babasho speyo balimu ina nitole na enengira mu kufatana ngoko bali yi watu mulo ali lungisa ya kufatana ngoko bali yi watu mulo ali byano lohol na kumbe nengira mu michalite yo obu mu nengira mu bu mu obo checho muri kiriri mwanze checho tukakola itubandu be michalite mutu atikaye tumenye byo mukakola ngabye bya ebyanga wati chabandu obu mu butukaka nako muri kiriri Bobo uma, obu angato kiriwa ticha e kominote. Obu angato kiriwa ticha abandu, obu wali uko banzo. Obu andu wali ahuri tuko kumwanzo kwa ho. Obu uma, obu kumubu akola, abandu wala ngira. Iwe musundu lia obu uma, uwe wili mbere mbere, eritu kiriwa lumbuka, olo obu uma. Kote obu uma bukasha vaneka voti. So wite na malengi kanya, owere indelesha. Echi kundi choka tsonga, urina menge awariri shofranga, eshe mitialite. Uka uti mitialite kandisha andalea eti. Uwa uka yeweka, suli subulaya. Umu mitialite. Uka utibakasha andalea vati.
Muli kiri tukwa kana yoko obuuma. Obuuma ebya ebyo bwangakola. Eche limbere mbere obuuma kumbe bwakola ebintu byangatu kirikangania abali honda mbenda byo kuinywe. Ibalangira ngoko inyo muli omubuuma, mama kolero omubuuma, mama bwola kindu kitolere, mama bekola bintu ebyangatu kirikanja obuuma bukuwenyi oho muli aho. Muli muli ya France. Efrasi mamesu ngano nyibandu nebane, basatu. He? Busa nati sumu ndikani umalu remeluma, mukikaloko meza. Ayirenge yetu iti mbile table hond. Ayirenge ye radio motu enumwa kani, rania, nililibiche choma ngakola. Bo, baka ulamu ba depite buku wetu. Busa nati sumu ngakolo buu mabu eyo. Ayo bali Kinshasa eyo, Negoma. He? Mbeni mweyo. Hile kufenora. Kusana chumwa nga kolobuma, imu kalomobuma, imu kalemwa kolobuma, muki kala, muka kanyomobuma, unyumwa kanyo kove kala ve wetu, omobuma winyovu. Numutu tonami kala hanu, tuka kanyikumasikaso sio, me, e wetu. Numutu tonami kumobuma mweno, e Kinshasa, no tuki kale, tuenga ba depite, national, tume, lakini, e wetu. Obuma, liari vya hauma, Nerumu kaka nyoko miati umu angaka nyako. Imu ahiramo. Miati. Kasire inei. Nerilengi kanyako uyo. Ia ngana tuwa tichi tuwe ngaba ira. Ilibe tuti. Abe tutuwa tumekinchasa. Omobu umabu. Wama huluchia mwichuwene. Usananachi obu umabu nyu. Obu umu mikalamu. Wamabe tuoromu toka. Ulimambu. Ewe tutuwa mebu kayo. Ngitwe ba resortisa. Abe mageria. Par example. Kundibu tuye mageria. Oko cheuramo ngata bwira mfano wetu. Itubanya cheuramo, itubanya mayiria, twamata ulomotoka, itubanya tutukere butembweno, tutatuma wetu akata akawoti cha ereka bakunibe wetu. Na tutwa ola oti, itwatuma wetu cheuramo, mu mayiria mweria, nero mutoka ini oti cha banya mayiria. Na baba ke bukambu, abantu balwe mayiria no bakayo mu buyora mweria, baba no maru tumire ngurubani ikandika tuwa ticha. Abo mabobo. Obu marili lingi kanyo kubindu ebyo twangakole wetu. Obu mawule kire achine bachi nocha vya hano. Obu mawa vape. Waka lingi kanya. E wetu. Miazi tukasha tuka pokerayo tuti. Tukasha tuka tamberua tuti. Oko miazi. Eye shongolo. Eshe angalu omobi huvye hihia. Na omobi huo. Ebere hale hale. Yanga tuika kwete. Nero vape bamikala. Wama kolobuma, wama lengikania, nga banga hande kirande, nga banga hikahaye, nga banga bulia, ebeye chuma, yovati, e radio, nga yangabia. Yakalite kahe, chekatuma, iwasunge radio moto, ine mukanja, amatunda, niriminisha bandu, eshundambi, nga shama hikirahe, kwa benangu nanganabu ndiyama vya sahini, na matundi makumi avere. Nata saha yo, e radio ya mewa ticha, uruka sundibu watia kabula ya tibua, mburi ya matabia sangapi leeno, Unashia wako yo, hakabio mulu, anemu itimba kwa katiba mulia matabi isangapi ya sana kumekantua mala ana, tunalaya nena bandu, eri ya halep. Nire radio kabutino, ya mabia dizer venteye. Na mamini ya profite, ere menjira, okwila virobu umobo bakara ba, bakola, ya mabia kanganyolia, ngoko mabia menjendambi, nkuya mabia sahini, na matondima kumiabere, na cheuma. Muli kiriri, obu uma, si ulilua mwebendo, Ebe kasambula. Obuma bukalo mabindu bika himba. Kunde sahali obuma obu katenga potebo. Tuwa matenga hano. Nibu ambuero kumbi omusha kulolia. Kumbe ni ahola. Tuwa matenga hano. Nibu ambukumbi botimia. Yutuwa timia manyumba wabandu. Yeah. Obuma obu ringo basubata baneka. Sima nga ulamo obuma. Yeah. Wame wile bianda ki obuma obu yumumui. Nibu mabukale ngekana ya. Okomia tse yerifa nye developema. Yani yeri himba. Umuyi. Se hata bie abu mabu kila mdo, abu mabu nivye buki kalali no nimitelitiki kalati kumbi ya tenga, kumbi ya tuwechelalo. Kumbi ya tenga, kumbi ya timi ya soko. Kumbi ya tenga, kumbi guduru ya labamu meyanye, kumbi guduru ya tulangu ya huwa. Yeah. Emitialite, kuti abu mabu kaka na ya, okomiati, aya developema. Tuwa mtu ila shaka na kubu mamu likiri mnaburi kwa chendi chumira libula meso. Itu kwa sundibuwa ilikati ya matu wa kwa bandu. Uwa ute wengira mubu umabulebe. Wengira mubu. Alakini uyo mubu uma. Uwe nene o wengio we developema.
Owe nje owe resondola redevelope miati ni wambu retrobo kake retrobo kake develope maribu retrobo kake ni wambu chindu achire hanu mnudu tuangalisha kukutia chomuja chicha vya chirebe tuangalua hanu mnudu tuwa tuikeli tuengabuma tuwa ringani kuchirele tamayate ukumuji wetu yongi tuangalabi tuwa bumu tuwa ringani kuchirele omroko wetu ama senyereji naki ebe rengi hebyo muli kiriri obuma wakana kasimambu obuma nekagala obuma ribi akagala riri wambu mwameko lera hauma shale chikata lukana kuni akabe chino chumu kandi songiri yako echi kandi shawa ticha nabati omu buma kwa mfano obuma wetu ima ulikiri mama tuwe tichi mama ula bibakuri mama ula shonyungu mama ula tante ihi ni obuma oyute muyo shanga heke tante oyute mubo shanga heke shonyungu alakini oliomobu munoka ndia bibiamu abe heke shonyungu esho muli kiriri sikie tuwe ticha eri hukakario ako tukandiria itwe bushi ihukanane otiambu akabuma kalane kabuma muandaji me abuma bwo kwa ticha enyungu ya kalio kakandi kwa manyungu ya buma ewali akuko neresa yo ukabya na uwa mavira ute itwa mabikuwa ticha itwa ndo bobuma nomalukana ne otiambu buma bulyanga ne buma muhandachi obuma bwo ndo hekaye talukako obuma utwa ngawo ticha na bandu nabe muli kiriri ngaka na okwa buma ne rikanja bandu buma efaida ya bungania efaida ya buma tutene developema ne bukake sehali ne tyo buma bwo ngikala so yorbo twamikali twa buma tubo tutimba mbukumbe akarti fulani kumbi abo eba hola akarti fulani sikatole kakakala pombalabale ye obuma ukalinga na kumyatsi ye developema ili bitu okowa tukuno sikule nzira okono kuno sikule maetse okowa tukuno nibambu kutse itwe muno omutu ikere achironga kola chachi no chachi no wala ngira tuni bindu ebya maendelee muli kiriri tubyondo bakingira mu buma me wengira mu buna hauririso ese wengira mu buma sana eri yali mi abantu eri yibe sho franga sha abantu sho mu buma ari yibe ke sho franga sha abantu mu buma ese wonde sha rehasho omuti mamu birengira nawo mu buma sichitolere ukaba misu ya bandu benyuma abantu bushya bali mu madeni awa mabuma muyibwere isa hawa misibiri utwale sho franga sha deni eya mamichali mu mitiali te yo ole mweyo kunde olofranga lukabaneka abantu bali songa yamo sengsa sengsa kutse desa desa fra na ribu uwe mdu uwe ikala kulo kuuwe ukalinga tuye ni miso kwewe kutsa nilana na namukasha muna mwenye hakera esholani si mwashi usanano lore me baka babu wako mbo oyu abariri eshofranga she michalite oyu abariri eshofranga shobo mawetu chonga aba hana abalimu madeni muma michalite muyale heo atafazali sana obu mabonga kwa merera bobu ma obu bandu abali mbere mbere abantu abali mbere bamatendi bya mubuma sale chikaendeka tutirele tumfano ku meri eritsukiro ku meri mpaka ku makomin batabyo mubuma maire de ville na ba burgomestre batabyo mubuma ese ntukirikanirya ha umerera ese ntukirya ba ama projet awali hikira omuville fulani kutse ville ya Butembo kutse ville ya Beni mutabyo mubuma burgomestre hao mana na bandove development ayo ko komini ayo kutse yu ko meri development hao mana bandu abukumbe emwa byo mubuma kunde a projet ya mabengera ya mebulikira ikasubiribwa kumbe abo bani mubuma bani mundikanya ndeke ne rilebye cho banga kolera e population yatoka eri profiter okwa bendo bi o Nigeria leta usana obuma obuli okomeri hao mana ba burgomestre sina china bahe na bandu ba development ko meri kwai wasunga ebindo byo mabendo mo obutekerere isi biende ndanda yange na ngikundi eba ni mo buma obuma siri bambu chechi kundi achiri aunda obuma reri kanira ni hauma ngokumangana kanya imwe kanira ni hauma ngokomukaseba imune mukanira ni mune a collaboration obopo mutu karunda ya kunde chindu cha mabiba hika kungeto kanya mtu he ndi eo nijeno ya mabiasa ikabutika ndi tukerika waticha abana kwa mfano shungubi kuchi eo nijeno yeti yanganashe waticha ababohwa abaprisonie
Naro muni yomapo mungu lutuba he, yokoko mineria, nima munga shasa, na bambusha tulata bandonga babere, haba kashi tukiriti ndikisha, ahondo wano, haba ngareta malalameko, awali yomokomine yenyu, usanana ba prizoni, abali yomokomine yenyu. Okomine yeno munga shasa mutia na bandonga babere, haba ngato kirikuwa nji, obobo buma, nima mbu mer de ville, inikala, hawa na ba burgumestre, waka kanya okoma proje, awanga banika omuvile yikuwenyu. Obo matuka kanako, obo, erikanirani haoma. So ntuka kanako mamichalite masa, obo maturi, wambu tuko mbuma, yeah. Obo ma, yesa, emitwe, yabiri indanana, eche kareka, obo mwa langirira, obo mwa kalangirira, obo ebyala. Kunde eminwe yitanwe yi, yine haomerera, yikakola haomerera, iya toke rekola, ndeke, na obo mwa langiro maminuitanu, kunde baka kola. Iwa toke minuita nuya toke ere hambana kumerera, iwe linge ngume, iwa kole chia angakola, wala ngutu, obu mbuwa malangirira. Tubia banduwa bakabi omobu maomobole mutahe. Tuangabie karasi, tuangabie balimu bakarasi, kumutuwa vio omobu uma. Kundi obu mabu etu obu kendo kire isondolion ditino tahe, kuru eno, ya vieto lereya labo mochiro chaka satu, me wama ingukindi lebiye mochiro chaka abene, tuteshe subayi hunyuma wake, awa wabu merisundulania, ama meta hiyo, shi muli kiriri manze. Muli kiriri manze, tunema satuka ikukunduli ya chendeche kuwa, tutukaka na wakua buuma. Tunema nisha satuka tuondawala sasa buuma, wako chiro chakanya chikasa, tukwashe kanya ukubu merikangania bandu sasa ama mutualite, abia wangakola, na mamichalite awa bareta sabandu, na vio mamichalite ana mukola, abia wene wene. Kudukala ngira, ama mitialite hanya waka kolabendo wala ngira ni mambo imwa yu wa huru muka hikaye muri ibya lubanza luandwa muri ya lubanza lwa lwatiro yete e mitialite no ndo wayeta ye mitialite arengera muyo obu mutobu mabuno kabisa nguna malangirabo kuma na inire ngirabo mu muna bura musamusana ibi na malangire muri kiritu bya bandu abakakola ebindu abitolere rilangiriro mu bandu abitolere to bukake ba mu bandu ayo bale muri kiriri mwanze tu ama bere make na wakana kula ya twama iko kundulia chihendeche kuwa tu twama bya na sahini ina nusu okwila bere radio moto butembo beni sitasuka katambike riba buholo abu mndwara mukibawe hono keri aho kuni katambika mabya kake ni singira mamusha kula honorable kakule sibanzire president Joseph Chuchendire twasunga na mochiro chakanye chikasa chao.

0: Ikagala.
1: Kusango mreva siete limaga.
0: Neri.
1: Siete vivu ni
0: Ee,
1: mikala.
0: neri. E bank yene aha kave ka ni wamba kagala ka kave ka power bank ni wamba kagala akabichi
1: Olututolo ka olori ave ko ebikala.
0: Oti.
1: Tosi banuwiri
0: Banuwiri.
1: aba.
0: Banuwiri.
1: Ambuba tutashe ka mutashe atukanirya nokova okubukumu no lupiteri. Ambo ego kuyamba ambo ndi kumo lupiteri moriye ka hola musa sal deswe. Nariwa omuchira ambo omwarero. Niba ambo aho aho ukawo umukonye hika ahika lupiteri nariya mbutuka moriya. Bo omomware omachumbe chikichiba gaku pimira
0: facilitation
1: nari ambu omarero
0: hmm.
1: Eh ambu dokter nari ona yo mulu yirenichi
0: ba on dokter aka olomu mukumu kute sobera shaga mena oyaka sala yendua ngoko basubukene omobuta kwabwa
1: na
0: mwe sala yendua abrebya ebya makalakala obulwere bwabe wabe kala kala wabe bienda sayo kutse wambo muyende subira shaleme kuchu muku
1: kutse bakana abi komo sa deswe komo mwarero nario o yuni alu ni handa kati o dokter yukendi yuki ikanyuku o yu yuka ni wambo yu yuka vya yuke minye vyu ati haa o yu na tuke mminye no eha vya no mwefremi Kukawa lumosali desu, narikuwa kutumeyiri mwefermi. Nari ambu muta mbiri. Ambu, wenda muri ya bakuta mbere. Dokutari anganabia muta mbiri.
0: Chumwefermi.
1: Kutini ya vya mwefermi. Iha vya na medese. Naini, omusa, omusa, ambu yoyo musa achi. Na jekari vila omu vyuma. Ambu, wenda yiri medese ya vya kupime. Uko lumo mumwarero muharia oyo akaku amanzini akutumeyiri muku amanzini akutumeyiri mutambiri amanzini akutumeyiri musaji
0: nerio tukandi hano tukandi manaho tukandi tsimba akapiki tsimba akatre ale umutambiri umutambiri ama yabaneka tute yuka bana mabali nerio mabali hanina ndeka olumo iritambia Iri trambia, tuwetu cheche etiwane chirimu mabari. Tukolomu itrambia. Tuwetu efarmasivu sana, cheche wane chirimu mabari. Nerimuta mbiri, yukiba yuka hamula, yuka wana mabari, aka hawa ba.
1: Neri ni kuhoti.
0: Ni hoti.
1: Mbuyo muhoti.
0: Muhoti. Panuwire.
1: Ameri muti yoyo akana akana sia vya ikiba wambo ndibo akaya akaya kata wana richa hulwa mocheka ni wambo ibo muno bire ba buchi ko shindani shombendo ari ba ni ya kuira mu shindani mamvwe aka kuhoti komo nari ni akolomori tambia ni ndushye mu mwirite mwamata
0: amabata
1: Nibat nari ni aku haka kwa mauta kuti ni abatre ko tranyu hivi.
0: Nerio imono mobo tra hobo kwa mekamo ana ti hanimo ti ka olomo chinuno. Chinuno. Nerio e chinuno ichi omumu bwe wa France sipeshinga bangacho olomo chita he. E chisaji sari yetu. E chinuno.
1: Ndibwa
0: e chikano na
1: Bangana iracho noko bana napo bana utacho bangangae. Eba kuiracho kucha echa koko echa kure echa kure echa kure nari echa kuma rekumata.
0: Echinuno tikaya baneka munagwire momolwaka wambo tuhita yo musasa. Bakima yo musase eba bakanunago nari bakabe kawo momalega. But eche ndese chebula hanganavya oyukandelaga ituna ituna wote kwa okomo umwirega iba yuka olambu bank bank de sang ni wamuka nino yamata shebya kandi ni chiwona cho musasa kutu nili wote hali e power bank ni chiwona chakagal bank de sang tuwa mavini
1: Nchiwona
0: echo musasa. Ebyo siche ebyo sibi binya bya banga. Twa
1: aba koroba nubire.
0: Anubire abo aba tuta abe gai.
1: Mhm.
0: Lola ye mulerono tat.
1: Ehe. Nario mutu ko la ama ordinateur.
0: Bitwa la bakobyo.
1: Nario ehe twa mata vetero ku kwebe. Twatashye hira ha kendre. Tashya rondo mochi nani muharia. Umoji senduku muharia nga wana mwanda sunga ha kendre kere.
0: Ebugamba.
1: Ebugamba.
0: Ebugamba. Tutino ekinene ekiroko kisayiko haria kijika gwake tino engwangwa. Nerio tuma yabana amabaneke ere kwangura. Nerio iba omwe omachumere cyo mukabanika iri shi kiriria.
1: Iri shi kirira.
0: Iri shi kirira.
1: Kundi kutiwe hira ambu mwira enzi kirira.
0: Enzi kirira.
1: Tashi kirira. Nipa mpohamperere. Hebe kasere ndata sebe siya lava. Vikendi tuwile kondi ikiriro kwa hao. Nariyo, iwa mambo, mwakana, mwabiri, mwakati ikirira hao nrek. Wanuna shiriti ikirira. Wabara tembahe metu, wabara tembahe metu. Nariyo, hira kwa petu. Iwa hira, nariyo, mutaka kasa. Ini akara yeroko. Kondi ikiriro kwa hao.
0: Namata shimechanda cha baitikirire. Tino wanyabele halia. Kutichanda cha wahasa, wanyabele havai tikiriri. Nyomu, iri tikiriri ni hamperera. Nerio, omukangiriri, akigibi ushi. Ovoleme, mudiri tikiriri. Mwamu nziraya, omu ulu, hakabi shungo nga sikashe tuika, seka heko mubogo. Sikashe heko mubogo, no mubogo wakabia kwebete. Ebyutu kakole saya, omu nziraya reri ya kari. Niri engwa angwa ikali obuti ya maibia nzala. Niriyo inyenga vega. Wamabi ya halebe haverevi ya engwa angwa. Echimbere mberi waluti hanuwa matu wadiria ya tzikiriru. Wakole mumingashi. Engwa angwa ikali obuti ya maibia nzala. Niriyo inyenga vega. Wamabi ya halebe haverevi ya engwa angwa. Echimbere mberi waluti hanuwa matu wadiria ya tzikiriru. Wakole mumingashi.
1: Na njengo na yuka wapoteta hira kwa vya chenji.
0: Ehe.
1: Yuka vikati itirira. Shubi yuka watarahesu.
0: Ehe. Biti.
1: Chama vitu yika. Ya mabibi yangu wangu.
0: Ehe. Kwa nao tino nibi hambiri. Nibi hambero. Nibi. Ehe. Eka hamberera nibi hambiriri. Vikati itirira. Ehe. Nibi otino. Ermerio. Ya mari ya ribia makalio. Kondi riabiri tikiriwa, riabere ya mwibi tikiririo.
1: Mwabe change.
0: Ebe change. Yotu kwa hula kutu imingashi. Asi. Ehe. Engwa angwa. Mutuba, shale mbererwa, oko, ngwa angwa. Ehe. Indibua, tuwama hiko kovere mwa. Mutu kwa watrino baka kwa ngora. Ere kwa ngora. Omu, mantara yere kwa ngora, hakana yaba neka. Ebe ndependu. Beno, halu heire vere mwaverebe verebwa, tukole mubiri. Halu heire vetongu, tukole mubiburari. Nebi ndibiso shire, na wadhinga manyangu. Nirio, eremeri ya kwanguru. Diabe kwanguruwa, ukasha washa mudi mukata sheya subiri, mukata sheya alema. Mwamu kasunga, kwishi mwane shigalera. He, ebe suba he, inti galera. Eshonzo.
1: Nabandi ambubi, eshonga lagandera.
0: Esho ngalagandera.
1: Esho sikabia ndata. Sikashi yale ndata. Esho isi yale mwezi.
0: Engalagandera. Eye yikalagandiri. Kondi yomu kabi inichina. Echina kola kweryo. Nenzuwa. Ye kabi inyuma chitaka. Sidika kweryo. Neri.
1: Ikalasa.
0: Ikalasa. Neri. Ekana. Ekana vya itia. Iko wambu ni. Ambu yabe resuwaga.
1: Ha. Nengalagandera na yu kukawa ye hira ya hali. Echitutu. Na ye yalasa.
0: Na yalasa. Oti. Echo chika olomo enzuba otino. Ebyo nebe suba. Ebyo nebe suba. Dule vika shigala. Enyuma tuka soloma. Nebe suba. Biyabiri omochitaka. Hama shiba nikibu. Ebe kashigala. Okomahia kwendata. Biyabiri kaholomo. Ngalagandera. Ngalagandera. Nerio. Ebyo. Viwiti ndundi. nene kundu. Kundu abe subebio

0: utebo mama utego mohebole bas utumikishe mafuta ukisha anja soma kama ni veritable oil
1: yenyena pa veritable oil mafuta yenyena kuwaka mukanete na mezire nete
2: kandyo muka tareka hesi
3: veritable oil
0: omumbeshe nata kutebo mama utego mohebole bas utumikishe mafuta ukisha anja soma kama ni veritable oil
1: yenyena pa veritable oil mafuta yenyena kuwaka mukanete na mezire nete
2: kandyo muka tareka hesi
3: veritable oil
0: omumbeshe nata kutebo mama utego mohebole bas utumikishe mafuta ukisha anja soma kama ni veritable oil
1: yenyena patika
4: amolo tukalwe raha uma momo lo mbakalo ala niwambo omusosa ebutembo nebeli nario tukabe machihende oyuka ndiba la vile chihende hauma tuli omu studio hauma na baba wetu ye
5: katembo kamala moise omunganga okochituo echi sandri puru andikape na baba wabana abakatre abaputa okulupitali olwe Caritas.
4: Sawa na eha noni niwe nyumumbere mapendo manzanza omu maokoba kulibe mibiri omu katike kabiroe omu sosa utembo nebeni
6: omu sosa neo ukiwa ticha ukumakoni wanga tuhikira chiru mundonga endo yudio ubalia nare watu kiriwa tikiwa kundi wavirete kaya wavri hiru mchewona ngawa nyite mundonga matekateka bo sinangawa nyite maira nave na hachiro akasha hereka ni kandala ngirechivu ya chiro mumsosa chiro amalwala kutse chiro kutse handa malwala wakindi hawa mutswera ni langira ni mwe mwengwa hivwa ni mechili chivu ya chirimo kusangu mulu mdo kasare nga hano siwa mbu ngawa njite mga ponga shalehera kumbewa lwaliye na honi mbomo kwa waticha kumuhani hawa mde avolo okwebo Nermulu mama bia banji mukahiro mukibona bo kave nimabi ngwahiwa ukwiteka
4: Nerio tukave muchihindi twabe tunemu ba labiryo komatse obakabuwa okongambo yubukoni oba bere twikiro bwa bitwikira omukati ke chewo chetu hasomo katika mumuyu wetu mwaya nomo diosezo yetu ayebutembo nebeni eriasera omo vendebeharo huko nibu katuhikira tuwae tunemu bakaniria kubo tukabwa na doktere akaba tulirao ngoko tutolere omundu ama yuwa muhanda ina nayo kolpitali nubukoni ereminya ngoko obukoni nibukoni bukalire na omundu ama yuwa muhanda kumbe natokere ya hai elupitali kusudi batokere mu aticha angatoka eri lebiwa luba atuna mnya ngakurechi kusangwa obukoni obo ukabe wabe kuhamba omuloyo iwo nganashi alili abande isi washi chochekaleka itwabya chochaleke twabya tukabakanirya tutuno batahi twangabana memba kumbe twamalangira muhanda omulo mundu akabye namabiwa muhanda mubere kumbe wayo kodawa setu sae erebya tukaye lupitali kusangwa sibwambo obole mundu oshikwa ngaye lupitali angabi nakuri obukoni obo lakini obo ba obukabe aho usana omundu saka ndaye lupitali ukabe so washingo ukwirechi lakini kwabe wabike lupitali abo bakamenya ngawama kwa bukoni bwahe na ebatu keriwa bati yobo lakini obo ba obukabe aho usana omundu saka ndaye lupitali ukabe so washingo ukwirechi lakini kwabe wabike lupitali abo bakamenya ngawama kwa bukoni bwahe na ebatu keriwa bati onibo kumuhwa emwabesha takolachi ebizama ebyo tukahola mu bipimo na yaliyo ena kanyo kodawe ri watu mbeno omuntu wa maluma kuse chirebe cha maluma nario ebyo twabe tunemu bakandira kuba tutunu twaba na memba situkwa babwe ri lupitali tuyo ko lupitali abanganga bale baye nga tukwirechi na abato keri tutunza ebyo byo twabe tukabakanira yako na kande omuntu anabe tukausa choma tukababura tuseno echende chereho kumbe etwana toke eri waticha okobana aba abane abautawa omukati akolupitali lwetu.

0: olwe mukuna abana bane bakabutwana mwana memba okuwa yetu mune mundio wa baba wa abana naye ngale na wahe ngakandi tutulira wahe oko ngambo eirilebya ngoko twatuka baberekera tutino batahe tuteke haima tuwatikaye na banabo nabo bangatoka eribya bana memba na kose bangatoka erosonga ama amasabu awarebya enangana wakulya echo cho twabya tukabakanira ya tukababerekera tuno batahe twamabaendelera ihira haima ichikandi tuwaticha na bana ebatokare kula nario nga baba ole na wahe uka na uka botna ingayo ko chihende cho msosa na ngakanira abande ngatahe twamabaendelera ihira haima ichikandi tuwaticha na bana ebatokare kula nario nga baba ole na wahe uka na uka botna ingayo ko chihende cho msosa na ngakanira abande nga
1: kawatikaya eri bwira bamambure boshi okwibanganasa ne kidogo kidogo eikandi waticha eri kulya abana buku wetu na echonge ndibya nacho chinene ngendele eribura abandu abosi abachiri nyuma abate ba shingiro mu kitunga ekyo musosa okwibibanganasa ebashyeyihandikisha kundi omusosa aleho okutuwaticha eri efaktira yomundu olunyanganatalukerere hi UN alakini kusana kundi uno mu kikundi ekyo musosa ikalwe kuwaticha efaktira yi ukandele hayo bwewu bwewu ekyo kyongandibwira abandu abosi abachiri eka abate bengire mu kitunga ekyo musosa na tukaendelea tu erisaba boshi abandu boshi batuwatika yomo misabe okubya abana aba ibangana kula nabomokera ibangana shewaticha oko maendeleyo awe chuo chetu na chutukandi tashongezya tukabamisaya nabana babere butwa banabo omwilabere omuchango bo baba wabo balwe bakateka muluma luma nawe eri wenze munabwire bamabya bamambure bomusosa ituka batuti akisant sana ndiyo
0: nario nivambu
1: ukabere omuchango bo baba wabo balwe bakateka muluma luma nawe eri wenze munabwire bamabya bamambure bomusosa ituka batuti akisant sana ndiyo
0: nario nivambu
1: ukabere omuchango bo baba wabo balwe bakateka muluma luma nawe eri wenze munabwire bamabya bamambure bomusosa ituka batuti akisant sana ndiyo
0: nario nivambu ukabere
1: omuchango bo baba wabo balwe bakateka muluma luma nawe eri wenze munabwire bamabya bamambure bomusosa ituka batuti akisant sana ndiyo
0: nario nivambu
1: ukangeyereho okwi nangana bantieri eryanguhiri omundu babikwe efaktire yolupitali ikakwanguhiraya efaktire obalya kusaba mbe nobo bakakusaba eringa sa dolare omusosa nyakandire hamu ka 3% na uwale hamu 20% nyisa donge nangana tiere nga sa dolare wale hefe dolare nabo bakandire hamu ka 3% donge njonga iroma musosa amafaktiri otu kale hao ushi bakape banamu shichao banamore hao nguko banabretula nera donge nga sababu shaba chiri nyuma basi bashe iha ndikisai okubia nabo eba nganabia baka wetikibua erele herwe dawa yo weu weu chocho ngande teka momolage kubandugo shaba chiri haba chiri keyo sawa sawa
0: Enga wasinja ni wambu uka usomulenge okobosi abate batabya banamemba bomusosa
1: toma ngande teka momolage kubandugo shabachiri abachiri keyo sawa sawa
0: Enga wasinja ni wambu uka usomulenge okobosi abate batabya banamemba bomusosa toma natoka nerikolebe nji kwaho kusangwa omulu tata skofu atuletere chitunga che musosa hakabe hanabere byarelengerera eryagale baye atino batahe tomate kahayima twangana tokeria nguhiria omundu mulebyo omwitwe omulu ali alwala kusangwa

0: omumui twanganaire mu mitiele heke heke hewo hewo ma heke heke hewo mumui lakini omundu angana lwala e mwangana talukanere mulheira kusangwa ngobo ma bwenyu banganabya ene bweri wetikane ngeso omundu akerunga utsengesa ngesa kandi bya lo hewo ma heke heke hewo mumui lakini omundu angana lwala e mwangana talukanere mulheira kusangwa ngobo ma bwenyu banganabya ene bweri wetikane ngeso omundu akerunga utsengesa ngesa kandi bya lo hewo ma heke heke hewo mumui lakini omundu angana lwala e mwangana talukanere mulheira kusangwa ngobo ma bwenyu banganabya ene bweri wetikane ngeso omundu akerunga utsengesa ngesa kandi bya lo ilwe yele hawe yihwererere ndeke ndeke oko ngambo eyo mama botera
1: bo esaha nowe factire ngoko ya mabilwa eba mabetsere sho franga shinene kwanza muna byanere
0: kandi bya lo ilwe yele hawe yihwererere ndeke ndeke oko ngambo eyo mama botera
1: bo esaha nowe factire ngoko ya mabilwa eba mabetsere sho franga shinene kwanza muna byanere
0: sambo ukalangira ye musosa ngatata wao
1: Hey, anduka musosa netata wetu na tukashima sikofu Melkisedeki okuimwaika muhakili ere unda ekikundi eki kina mutu weti kya kutsebu
0: nga wasinja omuka ni otole kono simuka ni walutsetse yono tukakana yao kwanene kabenga mukani oyuhulikireo kumbe na hirao mowengi kusangwa eriho ngasondare lola ngasondare ibo bushango ko ebiro byerelengerera kusudi abandu batsukere shaleha omwaka wa kasa tukasondera ihika kubyo neryo omumulu tata wetu shabane ane mutukanirya tino batahe omundu omabya unanzire eriyanguhirya obulito bwedawa kutse omabya unanzire eriwathikya abandi kusangwa obuma bwomusosa nikitunga ekyeriwathi kyowunanirya tino batahe omundu omabya unanzire eriyanguhirya obulito bwedawa kutse omabya unanzire eriwathikya abandi kusangwa obuma bwomusosa nikitunga ekyeriwathi kyowunanirya tino batahe omundu omabya unanzire eriyanguhirya obulito bwedawa kutse omabya unanzire eriwathikya abandi kusangwa obuma bwomusosa nikitunga ekyeriwathi kyowundi leka nyabayo nga olya lwalire mangutijipa olya lwalire omuringiti mweri ewukandi rusunga ahowukandiya omusosi nakandi kuyamba iwunenga mwanamemba neryo esaha eyiwukalhuwabya iwabiryanguha iwabiribya iwune iwunathulere ngoko tata anamathubwira ati nunje omulhuba lyanikanira mbu efactire yawu kono yamalwa kwenene nashiru abanganga babere kukolera omubiri lakini yabere yalwa amasangala atikwa ahanga tsemera lakini mwasangala kandi amasha tsema abekumbuka atikwa abilingikani atikwa ye musosa neyo ngatata waye oyo yukanyelehere dawa ero ka 3% deja yongendi naluna sungayo ne 20% mbeno yangale kikunanga mashishira ati eh bwanga ingandi 20% yo hayi nero kubwambo omusos ngokalehe esapursa kumbe nyalehere dawo ero ka 3% deja yongandi naluna sungayo ne 20% mbeno yangale kikunanga mashishira ati eh bwanga ingandi 20% yo hayi nero kubwambo omusos ngokalehe esapursa kumbe nyalehere dawo ero ka 3% deja yongandi naluna sungayo ne 20% mbeno yangale kikunanga mashishira ati eh bwanga ingandi 20% yo hayi nero kubwambo omusos ngokalehe esapursa kumbe sangale kayo no tuli ko mwese waka wa watisa komuse we owetisa otukandi bwatuti tukabatarisaya abandu bosi oyo wabiri womulenge owo musosa ngoko musosa nikitunga kikawatikaya abosi abali abya banamemba ibawatikania okondwala mutsukeritarisha ngoko munowire mwala wetu baba wa shabade shabane akabuwa atino batahe tu

hire haima n'abandi n'etwanga tukerisha watikania nabo twanga tukana twarebya bana memba ba musosi nario omwe cho tukabwatut esa uko omulenge kumbu walengikania kuwo iwe yaitulako uwe bwotikwa omulenge oyu owane wechitunga chirira haima kande autye erilengerera eriri watikania kumbe wahamba chondeke neruwa wauti haa na ingandi lengekania ngongande vyanete mwana memba eribe mwana memba wa msosa siri sabire bendu benen teka sabatu wawe vya wa lengekania kwa mrenge wote ngande vya mwana memba kumbe waminyeche kwanza tu ngande leha nai natukerebya bo mana bandi kandi natukeriwe ticho mundu oyo nyitrashi naye oyonga nanyiwe ticha naishe ya wa vugilengekani kwa mrenge wote ngande vya mwana memba kumbe waminyeche kwanza tu ngande leha nai natukerebya bo mana bandi kandi natukeriwe ticho mundu oyo nyitrashi naye oyonga nanyiwe ticha naishe nye mwe watika ukanira kuwo kumbe wamuhorekerera na watukerebya mwana memba ewa muyamba undi chitungacho musosa seche sombola mundu obole mundu anakasa bawa kumbe nangana bya mwana memba amabya na naita iri esa hayo etukandi betu amemi ku research elite okolo lwans omulabiriri watikania omokotiza sho ya tukusyo omulu frango lotu katreka usana neri watikania nario omumwa kono tunemuleha okobole mundu sinalwe ni dolare makumi ya veri ni shitano nario sa tukasha tuka kande omulu tukande baberekera omwisi weri kumi tukandi tukere babwera nga twamaendelea nasengahe kusangwa obulechero nabyacho twangana kubura tuti munabure tukalehe vesenge omonje twangana kubura tushama byasengaho busana ni hali eye shodawa kutse sho faktire kutse yechi tukabe tunamu babwera na twamaendelea rele hatut lakini echereho omundu siwabwa ukandi asa nero washale hiwen kumbe wasa ewengache handa nero wote.

0: Mero basi ngo kwa malangera ibindu byosimo bekahia ma mixer ama moniteur e shuradi yosusi shabere hia ne bende byu ma ordinateur kunde bende bilu bika usangwa hesi ibyo si bya beri tutangeka no muri si byeta hia lakini bya beri tutangeka ko kwa malangera ya meter yeyo yene ko muchi kunde mu technicien ma kinjera umumuchi neri ya purayo ko bindre yo ko sende senga basi nayo mwaka usayo na ro situ asina yo ngai chinuene omufundi yukale bayayo yukandemenya kwenene kwenene ngai chinuene chinone chinimba echa bahimba ni abantu sibandisho wa arengo murenge omuchiro echa munabwire ariwe tukalenge kana yatutre aba katukwama arenga mbeno bana mulitu wa ticha kunde ive ne bene bana leta ubu wa ticha ama we nije nabo batu watikaye abakolo abeleta batu watikaye ariwe ukwitwe arenga shitu ande toka
1: mamu yewe bini ko bya muchiro cha muliolo baba kabangalisa na isha sende abakambiste kusaba shanchero babia ebutala bwero bakaya bwera abakulu bakulu bumwingo ko kumbe bali abategaya babire byango ko muri chabo mwana lirinitwa na mukali woku wewe na mulo baba kasondekane resuba ewabo batekino mutitira banzishana hake babire bya munabure nga bakali yotera wa ibonga bashanjer ate kumbe bali ateiba wango ko benatorere na kande na bikala nibusi abe beni batoka eriteibwa omobeka Mabina rengirirene na kahunga mukabare katsibwa kubute mututore ya Mambasa omo mukara uwo munane ubutwana ya unza hakuhinga abantu 18 mubitirwe mobekare bitewo ebyaba ADF omobeka mberere mberere no mubya so mberere mberere bino bekasoro mu roporo olwe ocha abanyase suicide PCD babali hande ko roporo ngalwana luno bakatulaho ngokom omo malambo wa ubunyagaso Mambasa ne Mandima yabetse bubenje bya bekakoreka kundi abade fumba none burakingireyi babita abantu bakwinga 18 nga 18 ko mukera mu moyo owo munane bakarashongera kongoko nabande bandu mbaberehekwa banji banji bakatwala mu byaswa ebita sibwe abantu abakabo bata bakatasha suba ewabo bakasha lunguliria siba ute buwa ticha busibu usiku ndi abantu betani akwinga begonye 19 na batanu abakabo batabakasuba ewabo aliwese bautebuwe ticha abanyawecha bakatulawo ngoko miatse n'menene yabantu bano bangawo tikibwamo nakandi yebazitagire ereko lwako naho batikumbe no bolo bwa mabisuba bano bakantokeriwa tika eriwo tikibwa ndeke eshongulu shesho sine mululi empere tukabwo kubira bira kaululu na basibako
2: Ene handa yushi ya besanga chumanda mchewe. Ekwa nanayo mokwa nanayo besanga.
1: Mutona baburi rengo kweche wanza ya vritsuka ameso. Kweche buweche masasi, eruturu. Omachuru checho mungja cha hakandisha vya mesa avere. Evirunga Football Academy kentresa nedese meneji. Nuhunyimo kwa HFC Masasi yesa nebirunga youth. Athletic Club no kosene ngulum mubeni e Union Sportive Etoile e Beni mwikachinde FC Saint David okugulubiri okonguma ebipya benobene mwite kania bikakalia kalia bitya emichi bali abe bakasera omochibuga e Beni paida emibiri eyerihira oruba lokochibuga cha tata mubinje e Witsa tata muvingi ya mabiritu kisibwe mochoro cheno echa munawire okoluhimbo lukande bya lwashometre maana satu nesha santimetre makumi asatu karinganyeri sho esho santimeta nonge kande bya so santimeta maana asatu na makumi atano mibiriri ya tukisibwa wano yukareba ya misenge ebye mwese ebye muyi uwewisa yebwa na Isa Jeremy analu na bakulu bali asarau kongabiru yekivu ayenda ata bakatungere mibirengo katsukisiba wa bando bakauluru na bikalani abali ashatungerera batekumbe bewenye byashabiga na makumi averve mil eshongweshe wa America scan kolisibwa bakahimba oluhimbo ngalwana luno lirutimbia oko chibugache no akuhinga metere 5 na makumi ane ye David Manyen nyabashabiga na makumi averve mil eshongweshe wa America scan kolisibwa bakahimba oluhimbo ngalwana luno lirutimbia oko chibugache no akuhinga metere 5 na makumi ane ye David Manyenze
3: mbetuma bwira holu etsolo no lumbere olushongulu omuri ololore no tukobasibwa